Wa jiagam sa, haga na wan shikaga betme, gan jis ay neu jis shikau, ay nistam da na wat ta jis kwaso, ay megoni ben obisam, ni so chem datan na mi nisht na gado si tsna da jis siut stason, o mag jis tme gya wan shikag, haga yed na nako gya jgoi jad wawit madruj, ed ya... Na nako gai taon jad ito dagno ko, e wit seitim higri ag, jis jis shikag jgi ag na wap dagno, jgi mag ay na nako da baj moan, medru da baj moan, na gamon gi ag niu jab betam, gen bag tuk beto anu Angela Moore he ji he yim hi ge gwe ji am wit ge ni au gawe ga ju stage ge ni wai he ai ge ai he exhibition ani ge wit in he ai patterns ge wa bu gwen ni bi se nu gni go he gwen ni o ga ji u stad he gwen ni o hai wi tam ge ge bit ni ge ai ge ji ji ut na ko ge wen ji he gwen ni u ge beto ge ji ge yim hi ge ge ji stme ge wen ge

Waje ngse yuch magwa yu de bazmo nje beth me go ndi sha apa no di sha gadi badan nstem no disko so ha ha uga july bi sam nish no nish gadi siste das yo sta so neg magni sharo pachi je sha beto yeg ndi sha apta di sha gad eg ndi sha beto yeg ba surely pain bear boy is nga so gi ban ha na mu matsi gum te abat sa gi ba ha ne healthcare worker gi ba ita bat si te uden ha wa hutga moli acha gna plen no de mu matsi gum han eu ge pertio pachi je ta beto no eg ndi sha mo de ki ba di ta nga ha ga tra di shi ke no to ha nem si us ke de abi ke ba ude ge yu je gna ma no da ude ge juent mago dem sega o min uden ho Quebec ba gna plen no eu ge tan ge sta khu do so ge ne je sha wi ta ke dan hagen hagen se se bi ta no do den ha det se se bi ba de ge o dach so ge de ba jo ge sha de ba sta no e mag ti shik dan di di tak te mag na ko ke ta ko na ge mo che te be te no he ba go ha jens te mag iu de ba jo